na may no jam kabahu apod am 4 minute na di no dongo suva bid pagunta ko pasinda ko kuta daw zu miyam pay manuhok hozo pakiu ni zandia zu i osivatan ko to kivadi ko paguhu kivadi ko tauvi kopi posian ko kuma do tapinay maza do WhatsApp iti so Richard Binginos, Johanna Miadin, Clarence Wong, Joseph Patilu, Alicia Lilim, Redville, Johnny Upin, Julian Yapa, Helen Yong, si Koyok Men, Omi John Tati, Florin Kinajil, Emilia Gom, Marius Morudim, Adrian John Saking, Aminia Gansing, Omi Flora Kunus, tapinay ngabi maza do TikTok, Ishen Jespen, Jasper, i Diana 4, nagi i gumu iti. Ingko po, may daaw amanan. Hozo na sumusut, pakiw ni Zandi, tapi nai Jasper. Hozo mantan, i ay tanda, dandin nu mo govit dogo. Tau, isay natin Hozo di. Hozo di suga. Susu tanan Hozo ampunak zona di Lucy Rungkop pakiunisan di Florita Kinajil, Florence Boyjol humuduk minamangun di Michael Medoit. Tiki dadau mamuandam diau. Hozo di Rose Moguloy i pakiunisan di Jovita Rich. Bah, kinawa dia zo Hozo di ti.

0: iso company manguntilik nukum danda hobi duvonga pod ngebu linggit taiko talungku onam minggu idkut magistrate Kota Kinabalu tu au nakanumi mozo oitan award tribunal pokibalazan momo magunoh Malaysia TTPM montok mambalay pokibalazan himongopod ngebu linggit kuma di mokibalay ukum pinapanaw di magistrate Marilyn Kevin di kapongoh bogisan company na kumoy binangakun nakahasa. Kompani diho minambalay danda ipinontok dokut. Kahasan na kumoy na po nga kahasan pati hombus di kahapas kompani na kumoy paguhu diti na kugumpit insibo section iso-iso tu bingkung iso akta pangumahigan mamo maguno o padam sizam sizam nga padam sizam di ontok buhan ka padam duvo taon nakatahib tuaw nakanumi mozo award tribunal miaga dino. Paingkuo po, company dino kakal au Mimoza Award na kumoy gisom pinapanawhang pamadawaan isibo section isa-isa tu bingkong nuvo. Penalty tatamba ipinontok na kut na po na tumanod timpu duvangatus tahuta daw kahasan diho patihambus. Namot diho pinasoto di patunod KPDN Sabah Sharil Nizam Sahidin. Aw abanangan obogizan sino kumano nang obogizan aw Mimoza Award TTPM. Hang na kumoy pakita pingi saman KPDN na mungumohig kapatutan mamamaguno papatanto tikid award tribunal pantangon om lagi imozon. Subay ko ino manak punogi kapayhan na aw kanu Mimoza Award tribunal na po nga iso kahasanik kabasa ontokon hang undang-undang topodos. Patiamuson na kaupisan mamisok tapoy tay ka bomba o manampasi JBPM Sabah no papavakas kapataundaan o itan pasukan bahan berbahaya hazmat montok tumaguwang o nuno po kantakan papagumpit ko matan kimia. Hang dino katanud kabuon tagazo bogisan kapamaunan tumaw om ges om nagi ko matan id paguniti. Pinapayo itaba hazmat om CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar tinimungan diho na bayno kivatahong panamtahu upisol ampu subay ko na gunap na isok pisin painbida miyampay ko matan pangiho ki technology takavas sabagi hang tapulokis JBPM Sabah misakaday panogi miyampay magisu subay ejon kampay ko mantilian ko hinasan PDRM om NADMA maza pinsingihan kazuwazu ponjulon tagazo-gazo. Papapanaw na gitinimungan na kumoy no pamalanan id kinaisanon pamonan ki kohigaganan takawas muntok papatanto hang o tay mo hobi kivaza so pamah kivakan takan tabwabo. Kuang hobi onam ngopod gisam tu ngopod piatus naman ta duwang panam onam ngaybo veteran angkatan tentra ATM in Malaysia diti mamihi kaganaan ko pangindapuanan. Piagahon pakalaja ni Kiva Toki hapas minamupus katainan manta di himotaw nakatahib. Namos ni kumanduwa mantili ko mahigan Adli Zahari papasimban panagi ino na pamusaban tuhun ngabi na iziho na po nga kosunong na po na mamong na ipakalajan miyaga mintatamong ko mahigan na iziho ikiva nagi magisusuvay kabahan ikabasa na gunon. Pahingko po kapalintan maza ko tinanan ahal ngabi tinimungan susumangod haid minggisom nagi manginggazo kosibatan pakalajan kuma veteran. Habino na inbogisan kitoki i mamagunoh kamahan pa inbida o papatonda pa indapuan hobivinasi. Kampay na kaganaan ki teknoloji takawas o nagipumunan kumahigan pogun ikiba kasibatan tagazo montok na tinimungan veteran.
1: Apal tonibo tadaw bayno.
2: Kadazan kamabago om tamabasi.

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadazan nga manak kupayhan don kapabago di hobby paintunon
1: inamo isikoy dahil sa BFM ko sa himbahan bos kadazan noy ko pinasi o suaw tamay mo.
2: Dabay no jam ko vahu tamo pada mo na minit dong suvabid pagunta ko diti tapinay na pongono i ababazan mo kiyo ni hozo maza do kapabalan sosyal siya ko madi aw na tuhok kiyo tu hiyo no ogumu amama yun na tayo mo diti piso sa vahiyo no nagi teko maza na TikTok nagi WhatsApp sumo no diti Facebook hansan no na his ginavo na tuhok ano'y pakiunisan abin na kasay na kauni ditino di o dali na bay no kiba pa timpo tako dahil kasay man mo kisam na jam ko sisam no nga sababiti pahamusa ko pa iti kapayhan no hogo na gata to kiba ta pinay ditino na maki ho kasa ba itino hogo na gata na muntok tadaw bay no tadaw ko onam konvong pinam tu nagi muntok konvong pinam sisam vuhan diti ko onam inambo na puhut gata na po nga sisam linggit ito nga pa na mimosin sa kilogram. Puhut gata, sisam linggit ito nga pa na mimosin sa kilogram. Gata ko pingan ni aw na ub grade kaiso na po nga apat linggit o nam nga pa na mtusin. Apat linggit nam nga pa na mtusin sa kilogram. Gata ko pingan aw na ub grade konuvo. Tahu linggit sisam nga pa na mtahusin. Tahu linggit sisam nga pa na mtahusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaiso apat lingit apat kapunam apat sin sa kilogram. Gata kantalan grade konuvo na po nga tahulingit tu ngapon sin sa kilogram. Tauvi na po nga gata sikalap. Gata sikalap sa lingit apat sin sa kilogram. Sa lingit apat sin sa kilogram. Iti na ho gada gata no montok nuvo tadaw. Tadaw bayno, tadaw ko onom, tadaw kaiso. Minggo mikot. Konuvo onom tu, konuvo onom sisam, muhan iti konom. Inotay mo na gay mantad kotinanan pomonan gata Sabah. Tantu na itimpuniti mazuazu na kalamazan kamatan Josephian Josephian Saint Joseph Pinampang inakotimpu ni jam kotu upusan na jam kapatong pon minit na no, nga daw kamisa na bay no idhintun pengukab sikul din na nakomoy. Itia pabago isa kapayhan o hit ko piti mga kantonan Tagazo na ko politif pusaka Pinampang. Tanaw bay na nagi na iha idhintun KDCA Pinampang o nakatimpun masa maso na iti babay na iti mantan po ni jam kabaho na nongo subab biyampay kapolijistahan montok di pu ngawi na ko politif niti. Dadi kanaw kinangot ako hozo na kauni ko niti twist tadaw kalamansan Hayden Hansanon swimming nung sakyo ay na zo di Rainer Milos kinangot ako.

Nung sakya ay na zo kadi Reina you Reina Milos. Ada ba no jam ko bahu apat ng pada mo na minit dong suva bid pangunta ko tapi ko mama tiko kalamazan na tanda ko na tanda ba no kod vong pada mtu buhan di tiko onom subay ko mega di kapayhan na kombus ko di tino di tanda ba no panagi tanda suva kalamazan kamatan kampung mo. Nababay na riti, mazuazo na iti pibayan ngavi, na po zuvon na tadawbay, no? Higa riti spot ko basanan. Misasodap na po nga kiva riti gingiliton teko unok nga daw dasanak. Magumu po suvay. Gadi, namunayhan ay sa ongozon, bah, may na po deha it kampung mo kinarut, lamay kamatan. Tadaw suvab, ikahimundukan kalamazan nino na kumoy. Bukon ababazan po nga pibayan nansakan ko basanan nasi tapoto. Kiba nagi na pibayan mamaging na bunga ingkwa manguhod na bunga di togingo tabasi kamay di. Kiba na pibayan mi pulos. Kiba diti pibayan dasanak. Pibayan unduk nga daw dasanak. Pisosomo na kaykot na daw nga daw bayno i tahap tapantang datu juil nwa tim. Pibayan nga mi na minsosodap na po nga tanaw bayno. Bagi-bagiya mo, tapinay. Kapatunusan do i nakahantay nga mi dai pini pibayan do kanjul na tadaw bay no opong do pisosomo do jam ko nam do misadap diti suwab kadahibay kaya nagi blairaya kampung mo blairaya tondugal kampung mo kinarut. Tadaw bay no po nagi pibayan Zandi Tabanus na sa Tanpogon. Isay na dati o sumubahi ni Zandi Ellis Marius. Zandi Tabanus ni taon nubang ay budwang padam himo. Isay dati Zandi Tabanus na taon niti. Ang kanjuli na dami sa sodap teko nungo sa dapay no. Jam ko tu na iso. O kinaysa nun na intutunan i kakadazan. Donggongon pinampang. Jadi muntok diti kiva diti hozo kokomoy dan Zandi Tabanus taswal Selvia Yusuf.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman.

Yara min kana sina pamilya namin nakabuli ko nang itara bilim mo ni Mayra Wasa Mayra Mbul Kosong Rondo Siam. Apa Siam Kusung Tulu Valu Tulu Valu Hino Wasa Mayra Saba VFM. Ami kapi ko na Mayra live TikTok my live Facebook my Hino bati ko minakra comment. Nah, paka-paka ka. Am rise ko na napo ko bacaan ko napo ko no bilim-bilim itara pa ka lalo namino. Mayra kira live TikTok my live Facebook my. Am napo ra jam bekabalu. Lalu ngopor ngam minit napo ka ko no kaya napo info nu Piala Dunia FIFA 2002 ngopor amon minta ramon ra kasalan dahun ra Saba VFM. Pasin dakana ta kawon. Mang kini kita piara rimbai Tori Juliani Zabri rimbai ninggalan anda Okoyak Amsuno rimbai Renoreati Dizuki Fli rimbai ninggalan anda Oro Nag Oro Paguatan.

Kapag ulo ka na kinang natakaw, sinding piro rumaan, mempay manta di Donny Taipin, sutonan tambalot di Reynaldo Pagi. Ika salimbahan versus dusun sa Bob FM, mo sanong kopya.

Tadau populasi sempabagunan. Ramayan dot ka para misa tulad katurun ti kitaw na po nga susuyan ta pansel mento papengkawas ka puribanan para ithal magigyan sempabagunan. Semua taon katalun ha param turu 2026 liti tadau populasi sempabagunan kataguang pagumbalan ang pasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan ang kabuduan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukaduago manuridong paganakan pimanan o tarunungan sukaduago lalabino mangingkurig kahagakang ekonomi ang kakanghan timpun terikat ang nagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan ditlog adang montok sukaduago timpuniti ang timpun terikat.

Kabirba ka wago mempe doho LP Rapi Alpino. Sa matak na kayo wago na katanod ka salimbahan iti iti na kasalimbahan bros dusunid Sabah BFM. Ilo na sinding na kapagulod na kao niko. Ang magumo sinding na pangulod tatuang bayan nati. Nung haro ha sinding ni Pakyono na kayo o ilan nung atumboyo. Nga nung haro timpo malang kasari ito ano kulod man tada sinding na tatuang bayan nati. Ang pabay nati paindalan nagi at parantaban na tahuri tayo final dito pialaan Azandi Tavanus netan pagun Sabah doon ribu doon ho pada monom ang kasalimbo mitilambus maya.fb nga nung haro hi paingin tong manakadong dati dat mobi mobi dat kinayanan na kayo paham dadamot dila milah nagi dat nuri maginangaw dat kasalimbahan bros dison ba kayo. At malut ako iusup banaway Lania Udong ni AJ ni Frankie Masanggon ni Lania aran na tayo Lania Udong aran na Ponsi ko Lania makita ako itambalut ako dito no? Iti TikTok akan na kulihan papailang teko siya kasalimbahan miti lombos dito nagi manahak na tarahian mana po tadas tadas tadok tadok at nagala hadit screen at telepon kayo. Suahon ko tambalot dahil id FB dati no nga makinangot ako pa na sinding kana kinangot ako sinding pinirubaan manta di Rona Mary Claudius sinding lay da dati pagkarangahan na kayo sutanan na bolaw nang kutitupus ko manta di Hain Jasli.

Tambalo to ko sabin kangot hiti DFB Taufat Siaw. Oh, kadi sabin kangot haro pamagi pasan-pasan dalo. Kabisa nang tutuang tanaw ko nam DJ ko man nagita ni sanan tambalot sa Bob FM. Oh, makikinangaw nung gono po. Hada pa yung tanod makinangaw sa limbahan iti tabi basan ng pimbalutan to ko DJ. Gisa mapupusan. Ang balut to ko DJ gisa mapupusan ka sa limbahan iti. Kung si ko DJ ka. Kung si ko na yung kumadiya sabin. Paul Eric kamsa nang tatu ang kumadya DJ LP alang sana lidas terimo kami yang pay barakat tagu mo tabi basa na kumadam balut tapi na ngay emo kinong ako sa limbahan bros disun sa Bobby FM masunong kapiya ka daw po si ko Anita Tomas kamsa nang tatu ang Victoria Ang nakapagulo da tatu ang may nati po si ko Victoria Rostina Eying nga hiti nagi po si ko Rostina tapi yung tanod sa limbahan niti Charles Loginon Elizabeth Bet Lohin Chiong saya po Josie Mindong kabisanan tatuang di JLP minsan ang tampalot sa Bob FM V good tapi basan po si ko ka di Josie Mindong soy komenta di ti TikTok nagihitihid FB kano ko nagipong kapte kapatid pasan maya dot WhatsApp kusung isa siyam apat siyam kusung turu walu turu walu. Kana kinang ato ko sining puti rambus ay laan kud aw kana gumuli man ta di Christine Aston nga Arayo kapagulo man ta di Clarice John Mata.

Kotelo do hapa datulan ko turun ti kita do po katarapi ang balutan sa pabugunan. Tambalo to pa nga sa ngulon di mila dumayon, mabisurun ta sanong, om teribad o tumbayan di ka, lalabida sa suway o tumbayan di ka. Kagdulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhakan na pangatulun di otutunan, om osi ko ginawa masuk piang balut. Na tambalot na po, nga iyolo di pasamok in kinawa, om kitang guwang tagaya in salam manuridong, isalit ako in timpuliti. Kung siko mantad kulubukan no, sabagi tambalot na sarang. Tabit na lang piang balutan sa pagkakunan, mantad RTM, teman setia Anda.

Bahom, tilang busan tako pagyambulutan diti. Ngay AJ Patrick San, say po. Linda. Kana kinahot ako sinding banta di City Bandaron. Sikulguas gata.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kupuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko kuputimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kaupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Mangin tatari in sequel. Ika nga milanagin magantap kantakan dite. Paruputa kantakan mangin tatari in sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, Teko Ramuta, Kusung Talu, Walu Walu Walu, Apat Siam, Talu 25, Teko WhatsApp, Kusung Iso Apat, Walu Kusung Kusung, Siam Talu 25. Mantak paparuput ano na pakantakan mangin tatari in sequel.
1: Bambalan tukang parah itu melawan. Hello, kau bisa nanda tatuong. Nampututkan tetapi deh, wah, mai pot terdes terdes sok aku. Hello, kau bisa nanda tuong. Hello. Hello. Audio rongo. Wah, mai pot aku. Pagulodila apo si ko kuma di Lasius Sambating makiano sinding di Samson Sakani kada nga isot sinding di Samson Sakani to kita ko ditihid nugati it no copy da ditihid nuludan sinding kumpalan dat manhu i Samson dat patad sinding daw kata benay. Hello, kamo sa nanta tuong.
2: Hello, DJ Siaw Emilia Gom bago dahiti.
1: Emilia Gom kago dahiti. Kapisanan to tuong, nakuro da?
2: Nahibangan ko, itampakot ko, Subud, Adela, Irosugud, Polita Kinajil, Florence Bajol, Clarence Suwang, Adol Malik, iyo na ni DJ. Auso ni mga Saudi aw.
1: Ba, posi ko kung madi Amelia, ano ka na?
2: Nito ka na.
1: Posi ko, Amelia Gem. Amelia. Amelia Gom. Ira, kamu sana tatuang nagitang balat na hitihid FB, hitikan ta, isay, kita ko ditino Maylin Duinol kapisan ang tatuang tadaw konom di JLP tayo sanang tambalat maging nawa sa limbahan Boros Dusun kalansanan ng asasanang awi kadaw nagi i Pita Gabriel kapisan ang tatuang kumada di JLP may sanang tambalat maging nawa ka kita ko nagi iti tambalat ako i Jane Nahtakag nga kapisan ang dongo swab kadaw Kasi ko dyan natakag. Dango tuwang mahitid dahay. E man sa ako korombitoy. Kapisa na ang tatuwang na kayo. Om nagi DJ kadao. Idolin good tak. Asa nang tatuwang tapin ay DJ. Minsan na makikinawa sa Bobby FM. Malansa na lidas ka sa sari kadao. Hello, kapisa na ang tatuwang tapin ay.
3: Hello, kapisa na ang tatuwang ay DJ Rafael.
1: Kapisa na ang tatuwang nagi kumadya. Irosted eh.
3: Oh, Zonity.
1: Bampalo mo sa
3: kapasok. Naaaw na pamitahihin mo sa tikod dito.
1: Oh, ikaw doon ka?
3: Oh, ikaw doon. Johongon doon dito. DJ Rafael.
1: Amsun yun. Nag-ibay na?
3: Amin na, di ba?
1: Ba, may na. Palo mo sa kapasok na.
3: Ba. Oh, kami pag-uukumapa dahil di ako pag-anakan mo.
1: Oh,
3: kung sigaw. Kung nakikita so nag-i-di sumandak mo di ano gay minay kubola day no di mandak na matay nga patihambuson na kasi ano i kaganaan di ginagawa no kanto patihambuson na lahumusaw
1: ba ponsi ko
3: may gana po
1: oh naputot Ros manalifan kago Bahom pagulo dat nagyari haro na malahon. Hello, kapisan ang tatuang. Hello.
4: Hello, GLP.
1: Hello, Ibog. Sinaladan ni Ross dito, no?
4: Naputo ti Ross. Nakureri.
1: Naginela na nakura. Kantas ang kura ko sa nang piramutan.
4: Alaso, iti bay na kay LP.
1: Alaso kayo?
4: Oo, ako nakarasam.
1: Ako munguro.
4: Kung nairasam ni mo yung susuwab, itong ngayon tongus dito sa dop.
1: Rinagi. Ako ba tanto at ko yun tongus din ba na?
4: Ireno.

0: Nah, belum busok, benar tengah pasan-pasan ku gambar lo tanam. Pagulo ko ma, pwede ka ay LP, may pagkinakan, no?
1: Oo, ponsi ko, bog.
0: Tari, umulok benar pasan-pasan tengah tambalot. Kapagulo na po nga, di maliagom, iadila, nagi, ponsi ko, di pasan o ditin, umulia, nangaw ko na eh, nagi itampulan, isintom, ipaulos, Yasip, Ilungkim, Itumas, dyan ni Linog, dyan ni Upin, may paipaganakan daw, nag-i-Colion, i-Adol Malik, i-Petrus, nag-i-agagila din kayo madang, din sa to, may i-Gamsator, Adol Malik, Isabin, Jalina, nag-i-Engie, pensan, ano ito nga tambalot, amo ko ang arayt, at ang angaran nga kampay, nangawi, retan gumantada, eh, ang parigatay jet, ang kampay, nangawi, ang angaran ni kayo, kambalutan ka ngawi, kalakaw kakaos, amo arayt, at ang angaran, so, alom, natit, dumali, gumulid, sumandak, to, alihuan, nga ito nga ngaran, ngaran, at pasan ko kumaydi kayo kapisan ng anda tatuang tihari anam malansan ako tungali das takaw da ngawi magibanto-banto takaw da dalam doa supaya dot ang sihat sihat takaw kasari ay kabalutan kaw ngawi kyo kapisan ng anda kot dapan ang pasan ng nakatungagan takaw suwam irire na LP nga buli na ko dad makianod sinding maranag paingulod.
1: Buli ba na makiano nga ilan nung tumbay ya togo mo sinding pengulod ta tong bayna
0: makiano ko na dadit sinding dit it teri tusakam kalibambang kade
1: tusakam kalibambang bawalan good mintang dati na
0: okay nung, ponsi ka WLP
1: nung asiwatan nga kao niko ponsi ka kumadya join di Sousa. Kasi ko, baka na kinakot ako sinding dito. Bunga Talundus, pinampatan di Mary Inti Angam Junis Korom Sutanandot. Kosoro na po dia di Sami Kundahal.

0: Gantalun, Gantalun, kabisanan tutuang. Bang Balet, kau meramit melawan. Hello, kabisanan tutuang.
1: Hello, kabisanan tutuang. Kumadi LP.
0: Oh, kabisanan tutuang.
1: Tingkada ko pala, hindi ako haram manusugot.
0: Manusugot kay.
1: Oh, nating kanda din.
0: Baba. Kabisanan tutuang, masanang-sanang at tawan.
1: Kabisanan tutuang lagi. Masanang-sanang. Ito ti iyo, nakasaysay ti. Ano mila sumunang kopi, ha? Malahi nga pa man DJ nga sukur pa dad iya pa ti kasay
0: mura mura gura mura gura o kasay o
1: gura gura ano pa sukur pa dad iya pa kasay ti
0: ina kamo yan dat nagay sunyan
1: ina gi kapya
0: kumikang nagay ba na
1: nagay
0: wala mo sa nabasan na
1: Mbaba ko pagulo pa kumapadali si men pay paganakan no sana tak dali da sertifikat ta daw
0: rada gede pon si ko
1: mamya gala pa mamasa na ko pa dito ka da tang ko pinen te ti lat kapung ga ur tabulod ni gala paganakan ni si ka kura kura tabara ko ni ka nagi ingam satur ti bakilang mi ko pinen nga ido di tangodu ako yung ko ang handaman ng araan dela am lagi manika gidok dahil kampura tao kutablod lagi am iti tombalutan iti magandi Abdul Malik o si Kolik sudah lo iti no ang pinay isabin i bagang sagi ikaliyo na medyari lunag ang mga ko nag-iliwa ni Maduti, ni Catherine Gimbat, Adila Eros, Marius Marudim, Lucia Tati Bibi, ikoyok mi ni Pituros, si Paulus, yagang ni kayo madang po, si Kaudit, pasan na dito, no, yagang yan yung pin, ilan liyeng gama ni Jal Gimbon, ibuk di bantay tamparuli, may manikagarok, nag i-dansi, po si ko nag i-dipasan natin, i-dansi, nag i-tumas, ilongkin, i-asip, i-taniw, nag i-sintom, i-jalina, ikondaring imadyakong majuna nag ijaymol red kampung rungus tapokon ako nagilihuan iliman red terlubokan ningaw idawid sando kail si Kail nag-i-arin ni Juita Jaliw sa mi Helen Red Kamabong Tenom. Yung peda pasan ko dat kapisanahan na tatuong ang sanang nakakalapan dati sanang-sanang nag-i-di talo na anadi ang lamo kapiralan to ya yeah. Kain dua na tadaw nagadaw way na titit iti may galit hila tuwaran to in dua na tadaw ta nakarsam kali kasi iti no ay tingkaka na hat pasan ko DJ Ponsikaw dia
0: bam Ponsikaw nagi kumadya to minumaram tatong bayna Ponsikaw hina ka na imon mon kabisanan tatu ang mon na sanang-sanang kabar bente. Kalasanan na tang sanang-sanang kabar dati ta sanan. Mentak dati dit au sangku rad alidas. Pagi sa kadungan ta ko din sambayang may dat kanud kalidasan dit po ampus. Legal di Merien Pilipitas mentak pitas bo. Au sangku rad alidas kang kalasanan dot arhad alingasan. Pagulodat harap pamalahuan tay kamakinang otak kasin dengar hiyan akut paila da kayo diti kempen menaluad raha kempen menaluad raha diti pohoron dat kaiso tulan katuru 2026 kontak dat tadao kataluiti minggu tisa Mimpun do jam kasiam kasabon, pupusan do jam kadun sedepon hilai pondok riadah kelab tamparuli. Amontok dot kentalakan ketilembus kan udot meremut di daulin id kusung isa-isa 5 isa-isa 6 5 8 kusung 6 am lagi inas ko gabu id kusung isa kusung 5 4 isa 6 kusung isa 6 lada kaliwai lebih-lebih ihila id darasaros da tamparuli kempen menelu draha pohoron di pondok riadah kelab tamparuli da kaisa tadaulan ko turu ditih tadau ko tolu tadau pitemuan jam ko siam gisom da jam ko 2 dot talib tengah daul. Baham dalam masa tak makin awal sinding mangan tepat keserahan penempatan di Josilian menjadi bading sud. Om sud tanan dah sinding kena si pantulun kampung di Sopin Guran.

Tanaw Hepatitis ng pumagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, karait kagunan manamang kalidasan. Hepatitis na pangat na rural dit mga rumak sa ralamtinan. Ao kita tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tingaligay tinanong mayampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, ao milang jarum, om lagi papanaw pamarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

0: Bahum pala ito kati mula hanta hurin ito ti Camila Dramito and hello kapisa na ito tong Iros kanta o sangkura ko sa nang pirumutan. Nga ka DJ Trin, sanong tatu ang isan pa ka ka DJ, masano ko kumadi antiku rostina eying hilad batu ampat kota Marudo. Ponsi ko, matumbayan ako da penrong o itinanan Jetrin. Bah, muntok di Nugyari. Muntok di ako pa naka pamasan na siwatan pa dati dat maramit isa pasan. Napagulo nila man ko palombo sa pasan kumulutan hitihid FB o kita ko pasan manta di i Charles Lajinon kada ko bisa nanta tuang tada ko nom di JLP nagi tapinay tampalot sabab FM FB makikinang ngay kasalimbahan baros dusun ito sa nang kapya tabi basan posiko kada ko i Robert Berto ko bisa nanta tuang nagi i Jenah Takag. Oh, suminuli pasan di Ipol Eric. Midaria Sinsang, sanong tatuang tado konom DJ, maisanan makikinaw sa Bab FM, tambalot-tambalot ngawi. Tambalot Ivita Tawasin, tabuh laut baro keningaw, kumana gid Hilary i Alisan katabian tado pisawan di Lebayno, so gitam kanu barakat selajur kadaw. Posiko. Halo, kapisanan tatuang.
1: Halo.
0: Ah, halo tampinai, saya ti Bayno.
1: Oh. Atay, Dimol M teh, kamperulik.
0: Dimol M, nuno kabar ya. Tatuang pa na ito pinay Dimol?
1: Oh, tanong mati ito eh, kabar tatuang kito, asara sa mabay na tiyo, siyok ko lang mo dapat pili.
0: Harga mo dapat pili ito pinay?
1: Hari mo di ko dapat ikaw di nga, pili gan di ko uman di kyo.
0: Ba, palamusan na pasan na?
1: Oh, pasan ko, pasan ko diyan ako, pasan ko diyan eh. Magbaras ako, pasan ko mga ngayon na Pinay, isa doon isa mga, sana hindi ka pamalutan ka tutun ngayon. Dos, oh, tutang kapit isa ba ang Malaysia ba? Papayla ko dit, ay papinan ngayon dit, it, ginumura hilid, daw din po nat, manalipon na pa, manalipon na kapit ako, asa din numura ko na kapit, manalipon na ako, kumadidaham, kano ko numbo kan saan ay dit it kapinay katutunda kapinay ako nakapiyam kano ko numbo ra kayo hindi nakapiyam pa barahan ko dat bang dipiyam kapisanangan numbo doctor kan saan ay it at makinangaw ay bay na tiyam kumadot kapinay dat it pingadap sinang kapiyam mo dap sinangan kapiyam mo dap ingkaan pa kapinay
0: oh ponsi ko kumadya okay. Baham kinang hata ko sinding pati lamo si Tito sa Kam Kalibambang man tadi LC James.

Papisaran tatuang Elizabeth Bird. Demai nanti jam ko pada misa ada tatuang nakasuang tako na dihid jam ko mataluh pagi ang bulatan tatuang pa nanti jam ko pokon dat pagi ang bulatan tako nga kada ko po sang araw-araw dat mudukot da mudup pagi ang balat-balat ako po gisa mapupusan jam ko pada mduh pitang atuang to anod kami yan dat miloid masik dat alay-lay da suwab okay nasa pong kapi dat may sambayang. Oh, kadidolin agutak po si Koto Gumot na pinay DJ kapailan alansan na gida di makikinawa sa Bob FM hitihid samok samok tamparuli karikot may among dot ontok tadaw ko iso tulan katuro diti kanaw yantok di nagarihit timpo dot campaign mo na luwad raha kaya tapinay pa po si Koto tapinay. Ilamusan tako pag yung bulatan ni Tim Empay makinangod sinding-sining nga pagulo nila arahiyan ako dat mamasan kan nagari palombos pasan ba ka mamasan palombos pasan manta di lucidayo kapagulo kapisanahan tatuang tadaw ko nam kumade di JLP ka daw mamasan ako kapagulo ya po ham lagi kumade di Misatur ngam Satur John Yopin ng paganakan Abdul Malik Sintom Charles Leginon Michael Leti Dalambun Maris Maridim Kalion Jose Potilo George Kimbun Justin Gaim Titin Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Julita Mbobo Adila Devanson Flores Boyja Lucia Tati Bibi Rosugo de Melagom Clarence Wong Bagang Sagelon Li Inggang Iubug Dato Elizabeth Morris Jennifer Mangka Kaisun Kapisanan Tatuang Kumada Kayu Ang Pibabasan Ponsiko Kano Barakatan Barakatan ko na dari mo Mempay paganakan no Kadili si Dayo Barakatan to konto Insanan Tapinay Ikondoring anak DJ Ponyo dait sinding nung nailaan kudah kadaw balan kudah mintang tino nung nugari siwatan dat Ponyo kata pina eh nung awa siwatan nga kada nakapya kaus pati lambus pasan manta di say pati Joseph Potilo Kadi Joseph Patilu kapisanan tatuang tadaw ko ng DJ pibabasan no kabar no kasanong titong pinay sumuli pundod mamasan tambalot megal ngay dia Julita Margaret Lucidoyo Maria Juhan Josie Mindong Inay Rosugud Inay Amelia Sandakan Charles Leginon Dato Elizabeth Morris Julius Pansay Abitus John Modait Maris Morodim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita MM Suk George Mining Joseph Galombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Inggam Saturum Kainsanan Tambalut Sabah BFM Makikinong Radio Kalansanan Ang Lidas Ngay Terima Ya Nagi DJ Kadaw Kung Sikaw Tagayo Ka Tino Kalambus Tipasan Ko Baros Dusun Sanong Kapio Iso Na Iti Pamagunan Joseph Patilo Kung Sikaw Joseph Patilo Baham Kanakinang Kato Sinding Ditik Kalang Diodok Manta Di Helen Joseph Sutonan Odoy Tipah Di Siti Pajahamin

0: Pangindapuan no, manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah, haragisam na ribu at magikinangaw dahay, manikinit tadaw ang mila yala sumiliw mong malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Manghub kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda remuta kay id number 088-2-3-4-4 aputan 1-1-1-6 mentak kapailan sumsuhot.

Kari kano ring, siyo di akalyon ang nasulian pasan no ako kwata line heti kampung ako din ako ngay tamu ako din ako ngay hilad tamu bay na kado ang penrongo bay kante penrongo bay kalyon to harap pasan doon kita ako di ti in WhatsApp na Columbus Kuntino pagulo dila pasan mantan di Charles Loginan. Kadi Charles Loginan kabisanan tatuang tadaw ka onom di JLP haon nagitambalot-tambalot ngawe Jonas Mansatil, Jonas Mantahan, Dato Elizabeth Morris, Josh Mining, Jose Potilo, Simon Justin, Clarice Lajibin Amilagom, Lucia Tati Bibi, Lucili Siki Batak, Lucy Doyo, Lucili Duis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Majingki, Lamain Sanan, Makikinaw sa Bawi FM, Kasalimbahan Boros Dusun, Dito Sonong Kapia, Tabi Ubasan, Kadaw. Posiko Charles. Ang patilambos harati pasan di George Gimbun. Kapisanan ng tuwang DJ. Kadao, iho iti George Gimbun mantan tenggilan. Sumimat dat masan kumari tambalot sa Bob FM Megali Abdul Malik, John Yupin, Petrus Tambunan, Yagang Kayo Madang, Joseph Colombo, Tampulan, Hinggam Satur, Lucy Doyo, Bagang Sage, Lucia Tati Bibi, Narumbay Pita, Hamida Rosnegosi, Mered Johan, Demi Satur, Stibenandui, Linah Molondoy, Gimol Maedan, Julita Judith, Jolina Kota Merudu, Rosalia Mulia, Si Koyok Men, Yubug, Adila Dupanson, Emilia Gom, Mempe Pason, Kapisanan Tetuang, Tabi Pembolutan, Kadaw. Arita ni Lina Molondoy, Kalansanan Penrongoy, Lita Molondoy, Lina Molondoy, Tetuang Baina, Naka Piroba Ehe di Lina, Rehi, Lagkamatan Linsuk di Kasuab. Masanong, Nagari, Asanong, Kapirubahan, Posiko, Nakapia. Baisa pa, Pasan Man, Kupulombusa. Pasan man tadi Florida Kinajil kadaw kapisanan tetuang kumadia amisanan makikinango sa Babi FM Boros Dusun na sanong kapiya tabi tadaw konom tabi ibasan kumadia pagulupoh masan ako kumadia sumulib pason di Florence Bajol Helen Yong Adela Dovanson na Melia Gom Jose Potilo Marius Moro di Minggam Satur Dolores Asing Marejuhan Maniagansing kampanya nagi isontob on a right ngapay pason no kabar kayo lansan na lidas terimu tilambusa toko pagamulutan dadaman toko pempasi tabi pibabasan kadaw. Tama dumpul mantan Jimmy Basinau sinding putih lembus sutanan osangulunan di Rosaria Bianis.

0: Ay, Ming, may palahisay nat karita no. Adi, kasuang hiilas ng papi. Paruma tat tulundat suay sumuang bo.
1: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Aro mo tatulong dat suway dat mongkap na uban dat karita ba? Anta, pakawago karita no? Miyado ko nanda. Iri pa nga nung akita. Aw na pa. Ha? Awa kita na rumpit ina karita no? Teka, agahitan.
1: Eh, kailan ba yung ladi mongkap dat ang uban na karita? Dahati asa nang pakulot o di intangay malaho di sampapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Maham, tumano na pati kami. Kumanggaw ko na ba daddy dat aratulon tumam at tuman ng kapete karita no? Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga. Aw, mila.
1: Oh, tapat na kiyak
0: bah, may pasan ang ating paking karita no? Ako na ka alain ba?
1: Pamay ko pa.

0: Om kalasan nalihis ko na karunga da sinding ditino di kapsana tatuang na ikumadi Angelica Ojik. Nanti lumusan ko pa lumbus pasan. Pasan pati lumbus di mantad tambalot ako i Johnny Upin. Tapi tatuang tito tadaw konom DJ LP Rapel Pinus DJ dahay tambalot dahay aswa terima. Apa sih kata menai? Malip ya om patarung aku kudilat galas apa yang pondok mantan merah nga. Semiwat kesarid semua hiti sebab FM tanda sekodong pengompus menikit timpu. Tapi lisi yang melangat ku kematian sanan komulutan lebih-lebih yokowi terimod menahak pason kumadahi mikaruhang Johnny Upin nami Lirni Erina John om tahuri insan poh tabi pegang balutan tabi pembahasan kumada kentin senang ketelodan ka maki unis sinding ila tambalut disinding di Morris Awit son sagit-sagit ako pong kapon kakak siya dia kada harus na pengulut ka umbalan kud bintang tino menggal ay sa pengulut tatuang bayna nga nung awak kau nih tampinay mantok polu dot intimpun tebontol ka. Om kirim tabi kanto datang kombulutan ngawi it pentano depen rongo tatuang banget deh. Kopi senang deh dia kadi kaliun. Awal asu nagi sagit ilatawan hiti watas tenam baino masan aku nagi tesenang tatuang tada minggu kumadio kondoring bagang sagi amilia gom tampulan sintom yunggun jalina lucidoyo inggam satur yubug denis satur demis satur. Amay sanan kombolutan isang kirap-kirap tumudaw makin ang sa limbahan baros dusun to sanang kapiyo. Tabi am gampiyo na dati itit pagyambolutan di taluhub at ilambus gisam sa lilinaid sanang kadapan sanang nagkapasikan ponsiko kadikalyon ponsiko kalyon to pinapatod pasan to tuwang bayno. Bahang balay to kodot makin ang no kapasan ti tambalot to kod ti nakurah tu mau magilalapaw pon datu ni.
1: Hello, hello Didi. Senangan datu. Iha ito yung manika garok mantan talibong tampaluri. Man ako kasiwatan mamasan kumadit. Ay sa na di makikin lang ang tangaw li. Lalawin na ka fumigal di bagang amiubog ni labantay. Ponsi ka o nagi kumadi tampulan di tenod di kumadi Marius Marudin nagi is pinsan ko lo Johor Baru ngali kalarina nagi id tadi kun perang o patay radio he lag kampung Tinday sara lansan ko sanang nga sanang sa nang taka nga

0: tariri babalikid talawam sa lagalag at takab mamuru-uru na buruan. Sa kanunga takanatit kasalimbahan dat waras dat dusun. Iri-iri na DJ Fonsikaw na kana.
1: Fonsikaw naging kumadya, tampi na eh. Patilambos di kopi senangan hambon na rin. Kopi senangan the Ilinus. Ichigo Linus Meringking. Kalasanan kakalpen posik penrongo kasalimbahan dito. Kalambos ko pasan daw kadaw kopi senangan da tatuang tadaw ko ng DJ tatuang bayna ka. Alasan ako da asanangan ako pang kapasan dito sinding dito kumada at kabinayan ng kambulutan ni penrongo dito kasalimbahan Bros Dusun. Sabah BFM pampayon ko nagitambalot ko log kampung Marasak Kaningaw i Marcus om i Jovinialia Bolong Tiulon Kaningaw miampay kalansanan na berkatan to ko ngawi minamangon alidas kasasarin papanaw kapargatan ti kita daw kana no may sambayang suab makiano berkat ta sima da minamangon po si ko di ato pinay di JLP tu pinapalombus pinapalombus di tipason ko kadaw kalau bisa nanti tuang kumantai sanan makikinang boros Radio Sabah BFM kesalimbahan berdusun senang bah kadaw posi kau tapi nai tilambusan ku dat pengkap negeri palombus sepasan datang balut mentadi Bagang Sage kadaw Bagang Sage Kampung Ruminding Danam kau bisa nanti tuang membolotok DJ kinanguhon dahayag giso mo pupusan ko sa limbahan. Kapisanan, makinang ako sa limbahan sa BFM sanong kapiyo ko madensanan na sangin rongo, wo kondi siwatan ko marait. Ikaliyon, Johnny Upin ng Karuhang daw, Johnny Lunog nagi, may Josh Kimbun, Yobog, Yutong, Yunggun, Monica Garok, Jalina. Lina Mulandoy, Lai, Tanad Au, no kapiro ba, hila tamporli. Ponsi ko DJ ka, ponsi ko na ikumadya. Ginawa ko lumunggoy, manta di Ben Simon na mi ating susutanan dot Odoy Sayang, di Greg.

0: 5 minutes sa kadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dipwente mong ang milad papanak, dot nandoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Tiyagah edis, tiyagah dengue.

Baham kinangho to ka po pasan mantad tambalat ti pasan mantad di munah munah kapang may ada WhatsApp kada sanong tatuang di JLP ho munah kapang teko IMK kada Rohiano ko pong kapasan kumaisan lagi mantok kumaiso kumadi di JLP tambalat ko Maria Juhan MM Suk Jennifer Jane Ayutong Linda om nagi insanan magkikinang ako sa limbahan Bros Dusun na sanong ba kada once ko

May kad na po nga kan ko kain tutunan na tomod. Nga isa pagitanan dot kain tutunan daton sabagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansay megal ka perbankan magianod pangubatan kalidasan gisom na doh kakunan kain tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ka Irino, kasagaan daw bayan na diti katalib na dot karajad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at ingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung arago maykad no, tayo ka aumila man intangay nga ang sanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no, at agak tayo ka haro kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kad diti. Poingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

0: Masah di takara pa?
1: Ayo, belajar na ko piyokyo. Sera kagayo ko, kanu karajat tasunong umkoburu ko pasiyon.
0: Serad na kagayo.
1: Hanggo, nadimay po yo iti. Aw, din san-insan po mo nalipon. Daulo pa din muli kampung. Kaliho, di matu malahing rin.
0: Sarahonot malahing no, dadamot tiulod pa yung pasi. Kanapulagosod hara kapurimanan tiulod miyagaliti.

0: Wow, tumuloy mo.
1: Hi, Kopya Boss yan.
2: Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
3: Sa himbaan, Boss Kadasan, Saba VFF.
4: Naikot si Oswaw.
5: Oswaw.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tahu tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu it sasavaan binon FIFA manta di taun 1900 tahu ngapod. Iti nopo nga iku mo duvong prim tahu do noko suang. Brazil ito gumu noko zo do nakahantoy sasavaan binon niaga do ing himo. Ino nopo nga di taun 1900 himong prim paku, 1900 onamu prim duvo, 1900 tu ngapod. 1900 sisa mau permapat Om Tovino Podi nga di tahun Duvo ngaibu Duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sama VFM. Sinzan mo po ng dugo sa QFM.
1: Jam ko ng subawin po nato ko sa VFM. Kasimbahan boss kadazan. Nagkat ginasya sa otamay mo. Hey, hey, hey! Kopi po siya ng subawin.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Bentukan sesaban dino duvo ngay budufong padam duvo Argentina. Tumanud montok popatindai kantazan om humantai kaintutunan bentukan montok umay ngapak. Namo tino Mexico no pangapagun kumaiso dai susuzan ina dadi monempuan sesaban binon FIFA do intahu mega di tahun 1986 2000 2006
2: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Hey, hey, hey! Posik, posik, posik! Kopi po siya, ano dong? Gusto pag manito tapin ko nga, Pi? Ah, tumasaan so, do. Gumu, dia so, do. Pahin posik, di, no? Tumamaso, dati, do. Mintong, do. Itia, pihapanan, do. Sasavan, do. Vinon. Pihapanan, do. Sasavan, do. Vinon, ni mamaso, no, do. Niti, mazuazu, do. Bapain, dati? Pihapanan, do. Panama, om, nogi, itia, England. Pagunda pa naman ang England, ang maiso, pero nakatumpos iti, ang bawagisan ko mo duvo, no? Teko, dahil boss, do, English na pang second half, kamay di. Itiya Croatia, mihavan do, Ghana, iso, nakatumpos do, Croatia, Ghana, iso po nakatumpos. Nandihan natin pa yung ngabi, kapi pa siya nung usupap, kumadiyosu. Kami nakapiso, kumadiyosu ngabi, di, ang nangan do, mintong do, itiya sasavan do, vinon. Nah dia sudah ditagal dalam musik dia sudah ngusupap di tiak ini. Ngaku apa aku tahu dan kemarin dia sudah tahu senana tu. Apa yang tanut no po tamai mo dari Sabah BFM. Kami nak bisa dari kesempatan bos tak pada zando pengumpang dia zunya. Tumpa zando do mato dia zu mama sudah pengin tong pengin sokot mintong dari TV. Ani ti tahingo dia zoom. Mama sa makinong udah kesempatan bos tegas anda ngusup publicity. Kopi bos yang udah ngusup publicity. Mantan dago Izo I Benjivinu. Ya kata main mau mau his dia sudah udah ngusup publicity. Tadau minggu diti. Ko dupung apa dong bahu do buhan do konom atata. Sundung patu do manjulan julo savan do vino nitinga timpu timpu do niti i au maganda do to ko kan ya. Dadi semok na pagu do ahin pupusan na buhan do ko onom nga kuwa po nga id kahansanan do ano na pa yung napasaan do to ko da dasom kami na kamisa dasom do sa minggo diti apa si nga vi kaniya do id ano na pa iti hansan do ay so do kino so duvan ay so na nasa duvan do dasom sa minggo diti dahil ka po pa si so diosu nga vi nung kiva na po di ano iti nasa do nahanday ko ingkuwa nga vi mo kapaposisa na to ko manak na timbagat dahil kapaposisa na to ko di tinga tagubangan na pa to ko may paigin na po di abakas ano iti yan na kada to ko hivay do manakatuhod kuma dahil pamugunan to insan babago sangat daw babago do no nuan do kasipatan do sumasi mintong do kanavaon do tanaw bay no diti dahil pamugunan diti tapi na ikaw ngabi bam yang pai nadi niti au do mengupat timpu kanau timpu na itu kau do ngo subab timpu do jam ko nom ono minit niti yang pai hozong kita ngabasin bos do kadazan pemohis dia zu do ngo subab do tadau ba nanti do mama so ko kami nok bizok ma dia zu di mama so do mintong do pihavanan do sasavan do vinon do kanau kanau kanau mo kinongo BFM ikot binasia so to my mom.

Tinim po na jam ko onom niti na VFM kasimban boss kada zan ni pa hozo ni Johnny Bonis nasip aw na ihaan tinim boss to ko miyan pa do hozo do sumusut niti hozo di ay bibakansing at bavang ko nindungan kapi po siya na dong usubab umadiyo zo nga VE so hingi zon na ino hida kampung ko nindungan so magmantan na ida RTM bagay ti kapi po siya na usubab kumadiyo zo Kampung Kendungan.

Labay na jam ko nang buram tumi tayo ng usapabit pagunat ako to hozo nong o dito tipinay ko nga vi hozo da ano iti hozo da ha hide ni nong o dito tino di hozo mantad di losivin joingol hozo ko bago mega di hozo di Johnny Bonis nagida babang kadundungan ka dadi it mega di hozo di nong o dito tino di mantad di hozo di pason tantad kadi losivin joingol paggava do ko itong kasip itanga do salamay ka da niti ioy tanaw nga musaw zon ni bago na ko ito pinataamo itong kasip itanga do salamay kivana dati do guno bo di no antok di no kanya nga ko po nga kapi po siya na dong usubab tambahot nga vi tambahot sa sabab VFM na iti id Facebook na Sabah VFM na kapaguhu i Mary Chua kapi po siya nung usubab i Venancy Swimin Sabin Kangut Nogi i Zandi Dolores Asing Maureen Kinjau Nogi i Melchior Miziol Florita Losobo Mel Andu Lucilinda Liduis Kasni Boyok i Florita Losobom Nancy Lian Roger Frankie Lijawa mega tamay mo ang alamay Paulinus Giyun Jennifer Lee Moby John Richard Binginos Judith Thomas Kopi Posiando Dongo Subab Judith Shannon Paternoster Kopi Posiando Dongo Subab Mantado Hawaii Hawaii, USA, Shannon Paternoster, Dolph Peter Doll, Victoria Ang, kopi po siyan, Naomi Joseph Golombo, kopi po siyan, dong subab kumadyo zong habi. Tadi, tapinay ko nga habi, kiba di iso, itiya, tu di iso ko, tido zo do, tomod ba iti, onu opionitan, do, sa savan, vinaun, koko ka, onu, ano iti iyo no kiba na pinitan da sa savan binon om koko ono apa yo ozog ya kapasa ko doy whatsapp kumadago whatsapp day sa Babi FM nadi ayaan nadi ano o ano o sisim ba mantok na tuyo zog ni ti pino suwat ko day ti facebook da sa Babi FM bam kanaw timi hambos mamohis do ginafo bam poposikon ko pahay dia zu ko ma dia zu di poposik dati joget di Robert Joachimsin

Tabi na kong avi. Kapayhan, suang amin do kapaguhuna pa diti nga nambit agay. Mantad di Natalie Audrey Fontila. Mantad kampung Suok Rampazan Papar. Papayo adamin pogun i Celestina Malaning. Di ontok tadaw ko onom ko duvo nga padam tu buhan ko onom. Da jam ko duvo opod minit do min susuvab. Dadayho id amin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kotakinabalo. Mantad no do kay daniti do manu di napapoyho di Antonri Malaning id Kampung Kiaru Kuala Penyu. Sinakagon Bohiaw om Malaning id nabonopo. Sinakagon Masanun om Mahaup id nabonopo ngawi do sangin tindoy. Om Topinay Walis om Kinovangan naging ngawi id Sodu Toiko id Somok. Tuso ko natinan di Tungotiagak Celestina Malaning do untuk tadaw suvab tadaw ko iso ko duvo nga podom sisam buhan do ko onom do jam ko podom duvo do nga daw do yoid kabangan hivogu papar nga pagwe dino oviton pahay do tinan di tong tiagak do yoid panambasangan Holy Rosary Limbahaw papar do jam ko opod do dong suvab moy do otohinasan ko zo diozu suguto ko povagu kapayan do suang amin do kumaiso na paditi nga nambit agay manta di Natalie Audrey Fontila manta kampung Suok Rampazan Papar. Papayod amin pagun i Celestina Malaning di antok tadaw ko onom ko duvo nga param tu buhan ko onom da jam ko duvo opod minit do min susuvab dayo idamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kotakinabalo. Mantad no do kaya daniti do manuri da papoyho di Antonri Malaning id Kampung Kiaru Kuala Penyu. Sinakagon Bohiaw o Malaning id nomo na po. Om sinakagon Masanun o Mahaup id nomo na po. Nomo na po nga vida sa ngin tindoy. Om Tobinay Walis om Kinovangan nga vida sa dutay ko id Somok. Tuso ko natinan di Tungotiagak Celestina Malaning dontok tadaw ko iso ko dubong padam si sambuhan ko onom da jam ko padam dufo da donga daw do yo id kabangan hivogu papar mapaguhi di obiton bahay do tinan di tong tiagak da do yo id panambasangan Holy Rosary Limbahaw papar do jam ko pod do dong suvab.

Kapayhan, dos wanghamin kumaduvo na paditi nga namit dagay mantad di Tony Wu Kang Woy mantad Kampung Hungab Pinampang. Papayhan namin do pagun i Peter Wu Kim Juan di Ontok Tadauk di Jam ko si Zam Podomiso Dodongo Subab di Ontok Tadauk ko onom ko duvo nga podomtu Wuhan ko onom dadayho it hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi do manud da papoy ho di Paul Johnson id Lahadatu Betty Okilim id Kuching Sarawak om tabinay walis om kinovanga daginga virid sodu teko id somok usako natinan di itong atiagak Peter Wu Kim Juan do ontok taraw ko duvo ko tungapod buhan ko onom do dayho id kabangan vatu kaapat stanga lahan pinampang nga paguhi diho viton po hai dotinan dito nga tiagak do dayho id panamazangan Sancti Thomas Kapayan do jam ko po do dong suvab mo ido oto hinasan ko zo diozu suguto ko po vagu kapayan do suang hamin do tovin na paniti nga namit agay manta di Tony Wu Kang Woy manta Kampung Hungab Pinampang. Papaya de Bindo Pogun i Peter Wu Kim Juan di Jam ko si Zam pada miso minit dong suvab di antok tadau ko onom ko duvo nga padam tuvuhan ko onom dadai ho i dhamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantad no do kaya daniti da manu da papoy ho di Paul Johnson i Lahadatu Betty Okilim i Kuching Sarawak am tabinay walis om kinovangan da ngavi da sadu taiko i Samok. Hosokon natinan di itong atiagak Peter Wu Kim Juan do ontok tadaw ko duvo kontohungapod Wuhan ko onom do dayo idkabangan vatu kaapat stanga lahan pinampang nga paguhi diho viton pahay do tinan di itong atiagak do dayo id panamasangan Sancti Thomas Kapazan do jam ko opod do dongo suvab ikakanitiko pahayan do suang amin.

Pason kayanan kumadia zui natong gizan na paganakan to binay ang umalis miaga di na ayit di tinudi mantalagay id kasimbahan Bos Kalazan Sabah VFM ang sana bakaso matonong ginabunin sa tumugufang timpo kayanan dito siyono.

Mangusat tinan tumanud pinakas, moy o higang o pumusavan om tinan. Montok di kiumul mantad himo gisom o padomtu taun. Unsubon o papanaw kapagatan mamain, minspot idhamin, idsikul, toy doid community so kukwang no onom ngopod minit tikid tadaw. Montok di kiumul o padomfahu taun idsavat, papapanaw kapagatan, niyagado mananom, papapanaw kaloloy santoy mangusat tinan moso binakas sa kukwang no atus himongopod minit sa minggo. Ohigkang tinan, pamusavan, ohigkang.

Copy mo siya na doon sa Vab. Dabin ako nga ba diba? Na jam ko to. So minute na doon sa Vab. It pagundo toko om tantu no po. Do manano ko doon nga ba. Do pagundo England. Na nahantoy. Do England. Pihavanan. Miampay do Panama. Duvo pinatumpos do England. Om nogi. It pihavanan do Croatia. Om Ghana. Nahantoy do Croatia, duvo gol pinatumpos do Croatia om Ghana iso gol ya, yeah? Iso no gol do Ghana. Dadi e mantat i TikTok tinu kibasang hon do binay pinapoyho do I saw do oniti I saw do Astro ku kaum nga oniti kapasa bagia kegumuan kayo diti do kapasa do tumanud mintong do sa Savanda Vinon niti Mazada RTM click ay so kabalay mano po diyozu o download Mazada telephone piyawit o vit diyozu om o kito no i tayo ko mo guna ko computer o mga na o tayo po RTM click am dayo no i o kito Mazada computer nagi agagazo di gaya o niti screen kamay di kani mantado telepon pia bit of it nga so kikyo nung pa hindi ikaw ko dati dinoid panginuman na kupi dinoid ngungon patay din kinarut patay din tawaw din sandakan kota marudu kudat naman apa mo pa hindi ikaw din kaday do kupi kapasa na damintong do sa Savanda Vinon maza do RTM click nga kada no po do kogul tayko aha no iti ipagun sa kudungan diyozu kosimpad no kapangkis or atan bago midya tuntu bago kupi iti kupi diyozu ako ang pangatang pinay insan po kapi ba siya nung suba mo pinaka bisa kumuan dia so nga vidi ang anangan nga vi ako na pa kukusan magiang ako duan mga anangan nagay ka ni kamu ka bago dito kita ko iso e video do viral kamay di sanguhon na zandi na mo dito at tumasan sa kagumuan dito ko kita dito sanghun konduan niti do ianangan kapizo do di main do bull i Lionel Messi giso mi do kahawad bagia do kakita di niti di Lionel Messi dayo id TV o no padi bago nung kakita do i dumbangan nagya kanya tatap kahawad ko iyan degan may bo nung anangan kapizo o mega na kapizo sanghun nagi makikinangaw ako dito in TikTok i Esbon Bon James dito i anangan ko piso na tinimungan do Portugal om nogi di main do Portugal dito i Ronaldo Cristiano Ronaldo na ha dali inko no o Portugal na inko no o Portugal na kong ay tayo dahil ponong dito i komozon do knockout round dito dali inko ka. Dali kita nga video zui ho nung mintong ko nga vi kabasa ko do mga na pwede zui iwi mo din internet nga iho no RTM click tumay mo do kita nga vi pihavanan bam do nga subab diti kina nga pahito ko hozo nga vi do miaga ditia tapi naiko nga vi o nga video zui hozo do miaga ditia

Ibang jam ko tu pernah faham main itu dong suvab id pagun do toko kopi pesen dong suvab kemari dia zongavi pina pabuzu do pasuan dia zu daiti id WhatsApp do Sabah VFM mega to mai mo di minsu suvab boi Alicia Lilim pina pabuzu do pason kak dao pason dao daiti kuma di abang ku kai Dominic Lim ito mai mo sumambayang diaw da hansan do hingasan ko manta do i toluoh nu kadaw ako nagi ahivan ni ining donatus o no bal nu oi aka ka di Alicia Lilim diti katuhuanan kemari John Tati Dennis Yang Marian Nick Basintal Helen Yong Florence Boyjol Lucia Bibi Alicia Moitin Bridget Samuel Lucy Doyo Florita Kin Najil Lonely Inggang Julita Judith Om Susuvai po ikotutun om nagi ako kotutun dogo ta man dai bono po ko ngavi ka havan dai ke position di ti tantu no po do kiva ka di Alice Shelley Lim di ti nga tumay mo no po do kinaingan miampai do toko ka om oniti songian do sumambayang toko songian toko kuma dai dau ka mokianu do kasakadazan ka di Alice Shelley Lim iti in boss do malazo nga pinadahin ko iti boss teka pason pinabuzo di Alice Shelley Lim mantat mangkatal pason di Julian Yapa Kampung Lintuhun Tambunan id kasifatan diti anangan zor pabuzo da pason pagu pahaid aku ma di katawanan da pason nu oi Julian pason daw kuma di Bishop Datu Cornelius Piong Reverend Father Rudolph Johannes Father Nelbert Peter Father Shabil Francisco Sabi Abis Sisters Fathers ngabi kuma di Datu Daniel Kinsick paganakan Datu Victor Paut Koyokmen Wensley Ronald Linus Antonius Joachim William Daniel Sinakagon Yapa Sodipan Sudiman Sasi ko Jun Gundorong tumitiw om paganakan otalian bosingi om toin saran tabinay tambahut ko ngawi de son tab ko tutundago miyampay pason tabi tadaw do minggu tabi basan om avanadan takonda toin sanan manta do minamangun ka ya pason manta di Julian Yapa om i Lucia Bibi Shalom ko pepesian do ngusuba bansan do hidas tumay mo miyampay paganakan katawadan do pason nu Lucia mamason i Lucia diti kumari tambahut ko mega di Bridget Samuel Rita Didora Datu Elizabeth Morris Johannes William Dennis Yang Simon Justin James Sham Helen Yong Florita Kinajil Rosugut Tempulan Mania Gansing Londinggang John Tati Lucy Doyo Johnny Upin Charles Loginon Om Toin Senan Tambo Do Sabah VFM Dari Nombo No Po Ngabi Ka Hansan Do Hidas Ko Do Tomay Mo Mantan Do Go Ka I Lucia Bibi dari tepi naik ko ngabi kiva do to dizo di minsu suva bahay dari tiin dan ko pin dari tiin Facebook do Sabah VFM onu niti pianitan do itia sasavan do vinaun om nogi do koko ka koko na ba iti i koko i tuva do koko may di panong natawaw kiva koko kang kuda mananom do koko nga o gumu iti koko red pagun do toko do Sabah ngayon no isa dia zu kai ho na pa ho zo onu nung itbo sa suvay nga kaitan ka do sa savan do vinaun om nagi do koko diti ba om yumo dia zo kanaw timi ang bus mamahis ginapad kasumbahan bos kadazan mempai dubo ho zo kapabago da samusud

Ozo Mantani Popow. Tambaig. Isay, kayo ko nga bibo ano tambaig gani. Hozo do sumusut na babaguriti nga habi kuangi. Hozo do tampuvan ka di Joseph Lodin. Tambaig, tampuvan. VFM, very good.

0: Aswal tamay mo.
1: Hi, kopi bosian.
2: Pakinangaw na.
1: Pakinangaw na.
3: Kasahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot pinasi, Aswal tamay mo.
5: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Dama na jam ko tu tong para misa mini dong subab id paguna ta ko tu pinay ko nga vi do mamaso to ko do mana tin nai ko ta timpu mega tamay mo panakan hozo do tadau minggu dari mega tamay mo kapasa ko menelpon ko manid konti nga ko pung ada mamaso to ko mandad do pemahavan nga iya no itu diso ko i pino pinabuzu ko dai ho in Facebook do onu opionitan do koko tai ko nogi om nogi itu sa savando vinon dadi ka di osima diti dai TikTok diti koko no penting apa no do chocolate ka om chocolate na pang sponsor do itu sa savando vinon ka tapot nangku ka fine tunud no oniti di pino pino bos tadi na itu binai os nga oniti okon okon ko iho i oniti si simbah mentok di i pino tudizo kuriti iwan pa dia zo kya wapa nga tay mo toko pemahaman Sabah BFM kopi bos yan.
1: Hello.
0: Kopi Bosian.
1: Kopi Bosian dari Biao di Jiben.
0: Kopi Bosian dong subab. Umasam yeah. Tedeno. Umasam tedeno.
1: Nekot di nasi nekot do suau. Amoi. Amoi masam. Amo masam. Nyigak bay masam tu nyegan nang tuwong.
0: Oh, tuwong kaya dena. Bah. Yeah. Ko punga main apa busa pasan no.
1: Gupa pumadiaw ngempet pegenekan no.
0: Katawadan.
1: Gano po om ngavi diji deno hansan hedas ngavi depan kerja. Om kumar tambah hutku dari dua sap nyaga di Kimrin Timfuk, Lucia Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Fabian Santos, Cililim, Lonmi Inggang, Nurumbai Pito, Julita Judit, Patricia Nicholas, Stella Amando, Surita Samuel, Nancy Tai, Vanida Tony, yang pegenekan, Brenda Nande Wenson, Michelle Michael, Julia Nenong, Betty Michael Majunto, Vincent Anus, Ngavido, kinganda e gisamzit pingampay kuno nga vina nga siyo amo kulia ya ito may no nga ya ito na suway timpu paso na katabian ta daw minggu om tabi pibasan kuma nga video zu om mansan da hidas ta kuno da ino katuhadan di jiben
0: katuhadan day na kana
1: oo
0: yan na tabinay kong avi do kiva do tabinay ng avi pinapoy ho do id manggatal in manggatal tamparuli kebi penga umasam ka din tambunan penga mo voice ka o penong papar no penga home tavan nga penong in tawaw kadi gundohing Victor om oniti magadaw day ho ka na dadi iho na magisusway ko zubo da tavan din pagunta ko da sabah matay mo tako mahavan da sumusud Sabah BFM kopi posyan.
2: Hai kopi posyan di Jeben.
0: Kopi posyan dong subab.
2: Mereka nak diau.
0: Ay isai gaya tadi.
2: Iti mantad inanam iti.
0: Mantad inanam. Helen, Helen,
2: tanya. nah, tunggu nah.
0: Nah tidur.
2: Nah,
0: nak tujuh bagi.

0: Ba may na pa sa paso na Sunday Helen.
1: Okay, katawalan kita Ben. Pag-upa ay dom kumadiaw pagkanakan nuno kikyo.
0: Katawalan.
1: Kopi ho siya ando dong usukab tadaw minggu. Sabi belakat asam tapo di kasuam di lay no.
0: Oh, di po di.
1: Kumap po di sangupian da DJ sabab PSM pagkanakan nuno kikyo. Sabi kinaposikan kuma di Zandi Dolores Asing, Lawrence Boy Joel, Florita Kinajul, Dennis Yang, Lucy Bibi, no, Lucia Bibi, Datu Elizabeth Morris, Emilia Gom, Adila, Agitus John Modoit, Marius Marudin, Abdul Malik, Ellis Lim, Lomi Inggang, no, ay ko na nang kuida to Elizabeth Morris Yesio, Matay Banda to. Lucy Doyo, Julita Judith, Alicia Mochin, Gita Jihun, Julita Margaret, Maria Johan, Apple Eric, Johnny Upin, Malaysia Galus, kampay no sa ngawian di Sambahot sa Bago FM, kinong ulit sa ngawi. Ansan doon, mabigas to ko, tumoy mo. Kano to ko, nadado palakas to, si mamantad minamangon.
0: Amen.
1: Amen. Katawadan di Jeben, pibawasan sa ngurian. Kyo, mantad ako, Helen Yong, ay inanam.
0: Katawadan. Day na ka na. Mamaso do, asapo asam day ho, it inanam ka di, Zandi Helen Yong, di tinu di. Nah, ha. Dadi hansan do oniti au kopizo do au kozo do oniti memang sapo asam kanit tapi nego ngabe isap mahavan taimuan ko tiam mungkin ngawon di toko hozori Robert Vincent nom piton gunsaga sababi FM kopi posian
2: meliadi
0: nah
2: kopi
0: ha kopi posian amolia ka.
2: Gagan po, mega. Ya, di kita terlantu. Oh, inuud.
0: Nah, nekat binasi. Mamay na pamusa pa sa no.
2: May pagho, kumapay do, pagkinakano, kumadina na no, da kapirosyan, talaw minggu. Kano to kuno, da do, kahit sa natinan do, sa hihinay.
0: Amen.
2: Kumana gede, tapi naik ku ngaviti jaka de ku megad Helena bungkus sigoy jaka ku kasi od mang mempai da tanak da udah ke pivosian tadau minggu kasi ke pojo ko ngoi da tadau minggu azu nak ko ngoi zo di baino nan san jo da do kiwan da pen o bi de go di sembayang di su ku ba lagi de kawan run ya kampung ketua kawan anu na bale subain no tapi masih antara minggu kyo hansan sudah ada temai mau pai timpo na po sinu au toko kumana gede mereka dolis tu ya noi anu ga i diempong
0: diempong
2: anu na bal no hai sudah ko ngau do ho no hansan sudah ada hihi das kuna da dai no kyo kumana gede Jovita dahyo nagi duya tua uy nagi sudo di icasa waktu sudo de kapi masian na tadau minggu pibawasan ne dia su kumana gi ngavi da tanak da so biavi kumana de edit so Australia edit na to na kaza kesehatan tinan dai nokio so biavi im kinengo da pengan kadazan hansan sudah do kata ko da dati kita dau mo bo os na petoko do na mo tutoko do miki op de pogun api menan ku do ii na ku da jj jus ay na hiwa ku pay rus
0: na
2: anu na ba rus hiwa ku da siya wasi perdondom ku kopi musia na tatau minggu oh idas toko na da do menta da bay nam so hihinay da na mo to do miki op lus kutuhuadan jj ben
0: Katawanan.
2: So, ya video sudah nak di kumalaja do apa yang saya tadau minggu.
0: Katawanan.
2: Ya gano po.
0: Wala na kana. Dekat finansial. So tumay mo hansan do i nung kapan nga bisang ngongong dadi nung nitin do ngaw dia zu mga nagya o WhatsApp do katuhanan kanto kani umpam ka na tiyan buso to ko tumiyan buso to ko makinangaw do hozo i pungkapon dia zu kumadi nung kapan nga video zu kanaw makinangaw. Ozo di Robert Vincent, namot po yung pasi. VFM, be good.

0: Laban na jam ko to apat ng parang tumin na dong suvab in pogon na to ko om kofiusen na dong suvab adi John Tati mantad langkawit hamamason kumadi Alicia Lilim Verita Mandag Julita Judith Selamatin Angelin Marcelus Bri Samuel Lucia Bibi Nancy Tating Jonis Majari Anthony Sipano Frankie Tan Johnny Lajuman Robert Obot Mudigili Paganakan Majawa Bohiaw Andakan tawin na po nga paganakan kung sundi may papason katabihan talaw minggum tabi pibabasan may papalakat do minamangon o matatamis ako na daratikid tadaw kali John Tati. Tayo mo ito ko pumahavan sa Bab FM Kopi Pos yan.
1: Hello Kopi Senangan Kosuaban dia DJ Ben
0: Kopi Pos yan dodong usubab umasam day na id tempat no.
1: Oh bituang na jid DJ.
0: Oh, tuwang na po. Oh, okay.
1: Aruhay na rumah sami te.
0: Eh, panibagot.
1: Diya, pahinggapusok pa yung tuhunan nitin. Pasugit.
0: Ma'am, doon ko masam, mukha tihambus doon pahinggapus doon tuhunan. Ma, may na. May na tampulan. May na.
1: Pagpagulo pa, kumapadiya. DJ, then, kahit Ben.
0: Oh, tuhunan.
1: Mamasan po, sumulit-sulit po. Pasan na tanga ko balutan ni Tino, labi-labi ka pa Lucia Tati Bibi, ponsi ko di pasan na di Lucia Tati Bibi, narongo ko pasan na di Tino, i Abdul Malik, i Sabin, nagi i Maliagom na i Sandakan, nagi i Bagang Sagi, na Duminding Yulu, nagi i Adila, Marius Marudim, Yagang de Kayo Madang, kami koyok mi ni Perus, si Paulus, nagi e, Johnny Upin, mi Rus, di Sugod, i Landi Ingang, i George Gimbo, nam nagi e, Ibuk de Pantay Tamparule, i Tumas, i Dansi, panalipaon na mamasa na tino i Dansi, nagi e, Asip Ilongkin, yung Bun Gandarong, nagi Sintom, i Jalina, i Kondoring, kapinan nga kuhi, lo kampung gaur kutapulod, may kalit pagkanakan ni Sika, i kansapan, kapinan dahil la, i Ingam Saturn lagi, i Manika lid Kampung Ratau Kota Bulud agumo pada latidi jay nga aku ang handa manangaran nga pernah gingaran ay gisam na jetam sampai ngay ko na kambalutan na pepasan na kapisangan ta domingo lansan na tangolidalida tak dikit-dikit na daw. Aming kakaan na dito eh, Ben.
0: Paguhi da, ano iti? Paguhi da, mga ano po to daw ni telepono. Kadi Simpson Gimir, manta da TikTok. Kirim salam kung maliyaw ka.
1: Simpson Gimir po si pamahilo. Siya di
0: Johor.
1: Paro dito eh.
0: Yeah.
1: Lalihuan ko na siya mamasan. Mamasan siya da. Pigun. Nagpasan na dito. Simpson Gimir. Iuliam na ho. Di at nagsakit-sakit na wala ikot eh.
0: Ma'am, okay. Katawaran tampulan. Ano ka na?
1: Oo.
0: Masibatan. Kumago, pinapabuso pa sa ni Simpson kumadi. kumadi tampulan ni Tino ni. Om, kadi kadi tatabag niti. Mantad tawaw. Pason kumada sinakagon atong sinakagon majaway om sinakagon banadi ka. Hansan sa'yo ko ngabi sinakagon niti. Kopi Pos yan na daw nga subab. O, mintang yung kabago WhatsApp dahil sa Babi FM. Sumusut na pwede tinga yung Floreta Kinajil. Kopi Pos yan na nga subab. Mamason kuma di mamason o mahumusi pason ngavi ka di Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Dolores Asing, Ellie Slim, Joseph Potilo, Adila Duvanson, Amelia Gom, Marius Marudim, Ingam Satu, Jennifer Mangka Koisun, Om Kampay Nogi Son, Tobi Aukuna Ait, Itpason Ku, Ano Abalyozu, Ansan Hidas, Tumay Mo, Om tapi tadau minggu om tiang besok toko piang buhutan do namo toko do poin pasi om piang basan kuma dia sudah toin sanan kadi Fretaki Najil om i kadi Richard Binjinos kopi siang dong subab tadau minggu kuma ada makina udah kesimpan bos kadazan au hivan itu pinai George Mining tega om Simon Justin ketahuanan mantan Richard Binjinos kampung Tinduzon sugod bah om tapi aku ngawi kan aku kinong toko hozoi pong kapon dia zuh kuma di unung kapan ngawi dia zuh hozoi di John Maranjun om Francis Joannis kanau kanau kanau mau kinong.